0: ibobi ibo anya uchigo kwa no nweku uto ozo tu ake esi abata no geni ibo Northern Radio 94.5 ogeni ibo ona abo ona kata foro ndi mada watafia sina ogendi ibo ayo mkoni ilo ndi ibo na bako mana ogeni ibo ogeni na kwefangwa utuwa okuzugofu ama ya abazi nwa iba kaina abalaga ama no diobu na isiwe choya ama ana abwa kalila kare iba kaina iwoteregia na akro miri No Ban Radio 94.5. Ukulora adi de neke nono, adi de milik bon kwem. Aiga bop yoso. Na, iha eji biata bakolo bo. Ni manu na ine wotele gya, utu sim eme, ako si bata koro. The Crown Prince.
1: Hmm.
0: Ichi yago. Agwa mon ne ezumi ike ko agarro ezumi ike nka. No, no, na bo agalia galia, izu haiku ike. No, uchigo. Chugu dozie mno zina. Na akoko ne egbu izi anya mbui mana okarikwa otinyekwa ono miri okwu ya the crown prince mela kpole
2: adema yankene ndigbo igbo ga adiru no chama ya mekene kpeg kunsi we na no ya line no gine ndigbo kemba ma no de de no me ono ozima no zulike me ya bana ai neke ne sunike efe o ga adiru no mana ha jesus
0: no
2: adega bacha pia
0: ibo bi ibo ai no nyo bi preaching no tata kan wi ketinyo ukwu ọnụ maka ọ na-abụ emegide achọkwa ka ndị ọnụ kara aka n'ihe ndị a tinyekwu ọnụ kwukwu uche ha chọọ onye adịa njọ ọ bụ na echetalụ eri onye anwa ka anyị malitere ikwu ofe gbasalụ nkwadobe ntuliaka afọ 2027 na-ekwugasị ka o si gbatakwuru ka esi akwadobe ya bụ nkwado na mkpesa dịka mkpesa akaliziri ife a na-akwadobe iwesi na ga-eji nwayọ nwayọ na-akpa ya bụ ụbụbọ Rue galo na emese ya bụ ntuliaka maka na ọ bụ na emere ntuliaka nwa okwotekwo felo ịma na ya na-ekuliri ya ama kwụsị ikwu ya ya anyị na onye ọbịa pụrụ ichi bụkwa ezinụlọ Urban Radio mana ma ọ bụ na ọ na-ekweta bụdị keki me nwe ndị na-akpụ ya maazị nwe ndị na-akpụ ya ichie nwe ndị na-akpụ ya nwe ụdị akpọfọrọ ya nwe ndị na-akpụ ya his excellency nwe ndị na-akpụ ya ọzọ amọrọ m ihe echi kari nnaekwu
2: nnọkwa ndị na-akpọ ya comrade
0: nnọkwa ndị na-akpọ ya comrade
2: na-akpọ ya honorable commissioner
0: uche edekwa n'ihe gbasara ịchụ
2: ndị agbụrụ comrade na-ebe a na-abụ ebe ike nọcha na commissioner na comrade
0: ọ na-agbakwa mbọ n'ịchụ nta akụkọ ya na ife a ji wee na-amata ya karịrị akarị n'ọka ma nọ nke ya aka mma bụ nke anyị jidegodufu kịta maka na ndị nke alụrụ alụ karị nọ ndị agha arụzi n'ọdịniru ka anyị ga-eji wee na-agagodu the crown prince ọ dịka ọya aka gị mma n'ọnụ
2: ka nabata comrade commissioner
0: comrade
2: maka ikwuru ya maka yoga africa onye a bụ ndị ụmụokorobịa ọzọpụtagolu ọbụna onwe ebe uchere ije ụmụokorobịa ọ ga-anụ nwụrị ọgụ ụmụokorobịa ndị na-eto eto na ndị ọzọpụtagolu ha na epekata mpa
0: adịm puku ise
2: na epekata mpe eweteghị onye a na ụzụpụta ndị ụmụaka na ụmụokwu ndị na-eto eto ya na-anabata dr godin ogenyi dr efioma
1: ndị igbo bụ igbo ana m ekene ụnụ Urban Radio maka ka ha si eme omume na asọmụsọ ha na-eme ka ndị be anyị na-aghọta ka ihe si aga na-emekwa ka ndị igbo mara na ụbọchị taa bụ ụbọchị nke ha ekene m unu
0: nọọsi nne kwa efele ife na nnekwu ekwusizie m ife niile the crown prince zie na nke bụ comrade commissioner doctor
2: ebe na mmari
0: ogenyi
2: ọtụtụ na mmiri
0: nọọsi nne maazị ogenyi o nwere ife nchogodo ka ibido na ya wee jụba kene gị ejụjụ maka na anyị fụta na ịpụtakwa ị na-agbakwa mmọnwụ nke gị n'akụkụ gị nọ mgbe emesịa ka ịgwa anyị mmọnwụ ahụ itipụtara mana na mbụ tupu anyị gaa n'ihe ịmana onyeisi ndị INEC Joash Amipitan nwere ife okwu gasịrị mgbe o mee ọgbakọ ndị nta akụkọ anyị chọrọ ka tinyesị anya ọnụ mana achọrọ m ka nwatagodo uche gị uche onye adịa njọ gbasalụ ọnọdụ ife na ọnọdụ ife ịchụ nta vootu nke ikpeazụ a dị na ya ndị mmadụ ndị niile bụ ndị na-apụtala ịzụ ọkwa ọchị dị iche iche na ịchụ nta vootu fa na fa na-arapụ ifefa ga-eme ka obodo dị mma na etufa ga-esi mee ha ya na-akọwalụ ọra na eze ụmụ amaala obodo na asoka si onwe fo nu na kporo si onwe ibe ha no nu na ekuso oso na ekutosi ibe ha rapuzie isi sekpo nti ife ji achunta vote keke si fedebe onodu anwa inanya ifu nke na onye obu na odika gasi na ndi nile no na ya bu nchunta vote ezo okwa ochichi kacha ndi nke na azo okwa onye isiala kpo onye na azo notu NDC Nigeria Democratic Congress Peter Obi n'onu ndi nke ozo akporo kwa article ufoda akporo mmagofu nke ikpazu a SDP nke na ajo Adewole Adebayo na azo zile ndi SDP sizi na Tinubu enwero mgbe oji buru ochichi ihe gori ago nwo mgbe oji choro ichibu ihe di na ochichi obodo ji bu gwo ya ago no no na ono bu na akuku na ezije ndi ga anọ n'okwa ochichi ka fa na enwetelia ewe Natalia ego na imagoro ewe Natalia ife okeluria ko we na asunye na akpa ofuzi na ndi a de ka ha de wete sizi etufa kwesi si na wete a we sizi ko jizi akia jezi ejejira akia bukota ya bihe we gbanwari oha na ha ncha nile rapusi ihe a ga-eme we gbazie onodo na etu a ga-esi mie maka oburukwu odi na ikwete na ihe agbanwe onodo bi isiokwu kedu esi ga-esi gbanwe ndi mmadu nile enwero nke na-ekwu ka o ga-esi ga keke si fota odi onodo anwa ndi itikpo ya issue based campaign onwero onye na-eme issue based campaign
1: ihe bi isiokwu bu na mmiri si n'enugbo arụ ọ na-enye nsogbu idokwasị ọ bụ na ije n'obodo amerika ihe ha nwere bụ pati bụa mainly ị nwekwa ike pụta dịka onye nke gị na gị na-azụ n'onwe gị mana ọ bụ na ị bụrụ demokrat ị bụrụ republican and ị bịa n'ezinụlọ onwe ezinụlọ bụ republican nna ha uche bụ nna nna ha uche ha bụ maka na onwe ihe ha kwenyere na ya ndị otu ahụ na-eme so wee bụrụ na ọ masịrị ezinụlọ dị etu a ha wee na-eso usoro ahụ dị etu anwa ịbịa nwee ndị nke bụ demokrat ọ bụrụ na ihe ndị demokrat na-eme ọtụtụ etu a ga-esi chi obodo na ihe a ga-emere ndị mmadụ bụ nke masịrị ndị ahụ na-eso site na nna nna nna nna ruo ma taa o wee bụrụ na ya bụ nke kpọrọ ishu based na o nwere ha ji mara pati nke a nke Naijiria bụ ma ịnaka na obodo anọkọta si na enwe 100 ịnari n'ụma pati ọ bụrụ na onye kunite ọnọkọta si ka anụkarị na ya nwa so nọkwarụ na Naijiria onweghị ihe obu n'uche ịbịakwudị na pati nke ndị dịka ha kwụsịrị ike bụ ụzọ eweta ma mgbe PDP nọ ma mgbe ACN bifee rute na nke APC na ndị otu ya o nwere onye nwe ihe ọ ga-asị nọọ ihe a bụ ihe a bụ n'uche ya ji apụta ka ya mere Naijiria maka na ị na-anyị fụ na ndị anọ bụ na PDP nọkwa na APC nọkwa na NNPC nọkwa na NDC ndị nọ na bufu ndị o nwere onye kwụsịrị ike na Naijiria maka na ihe a ka ya gụrụ ya agụ ịfụ ka ọ bụrụ ka obodo anyị ga-esi dị o nwere ndị si yes n'ụdị ihe a ka anyị nwa na ekwukwu ka ọ dị ndị ahụ wee fọọ mọọ pati na ihe ọ bụrụ na ọkwa eruro m na pati nke a ka m jee na nke a ma ga-achọta nkwụchọtagodo ọkwa ma anaghị enye m ka anyị sikwe chinye m nkunikwe mmekọta otu nke m nzawa afa sọrọ m ya bụ ya nwa kpatara o ji gwọtọ ruo maka eke obodo anyị bụ Naijiria si agwọtọ ka ndị nọ n'ime echa igwu ya ka mmiri wee ruo na nke ndọrọndọrọ ọchịchị obodo o nweghị ozi onye na-asị na ihe a ka ndị be anyị na-ata afụfụ na ya na ka e mee ya ka ọ dị mma na ihe a na-azị bụ ọ bụrụ na o nwere ka m ga-esi mee debenye afa m ka ọ bụrụ na m nwachiwara dịka ihe ị kwuru onye a kwuru okwu bedebe ya ọ bụrụ na ọ nọ m ga-asị ya n'ọkwa eziokwu maka ka ekwere ka esi kọwa na mmadụ si na ya na-abịa ịchị ọchịchị ịmara ebe o si pụta ịmara ebe o jere primary school ịmara ebe o jere secondary school ịmara ebe o si na ejere university nke ata jee nke ọzọ echi ọ bụrụ sọ ego ka e buru bushu everywhere ebee ka o si wee jegide jerute ebe anwa ndị anyị bụ ndị obodo Naijiria niile o nwere ya bụ ihe gbajuru anya o nwere ya na-ajụ ese na ihe a na-asị na ọpati nke a na-agaziru ka anyị soro ya gawa ebe ọkwa ebe ahụ o si pụta ka unu si eje ebe ahụ o si pụta ama ha afa na enwe ha afa onye nwa ka obodo niile kwesịrị iso n'azụ jewe ya bụ na ihe nọ n'obodo a gbajuru anya o nwere onye na-apụta ọsọsọ mwa na-achị ewepụta kwuo nke bụ ihe bụ mụ mma nọ ihe na-akpagbu ndị mmadụ maka na esi m n'obodo ebe ndị ihe siri ike ndị echefuru echefu ndị emegburu emegbu ama m ihe na-akpa ha sins ụwa mpụta m ga-ekwu ihe ahụ na-ekwusi ike na-emesi ike ijeọ m ya 30 years ago iri arịtọ ofu ihe ka na-ekwu kịta ya ka na-ekwu ijeọ m ya echi nga na-ekwu ya ruo mgbe e mezuru ihe anwa mana ndị enweghị ihe ha bụ n'uche na ọjọ ka ọ bụrụ na afa ha pụtara ma ọ na-akpata gị ego nnukwu ka ihe ọzọ m ga-achọ ka mbazie n'ọchịchị onye ma bụ nsogbu enwe nke na-ewute bụ na ndị ahụ enweghị ihe ha bụ n'uche ka a na-ege ntị ihe ha ji egere ha ntị bụ ka obodo anyị nọ n'agụ nọrọ n'ụkpa nọ n'ihe isi ike ana ha kpachara anya mezuo ya ka o si ike o nwee ihe gbara m anya mmiri taa mgbe m nọ n'ọkwa nrụ Sullivan dịka kọmishọn o nwere mgbe anyị ji egotere hilux ya bụ nke a ji agbagharị na-ebugharị ngwo na-eje n'ime ọhịa maka na ọrụ m gbasara eje n'ime ọhịa ihe egoro bụ 6 million o wee ruo onye nwee si na a chọrọ ya bụ ụdị ụgbọala dị ịtọ ahụ wee kpọọ ndị ahụ resiri m mgbe anwa ofu ndị anwa ihe nyere m bil ya bụ 78 million ofu ụgbọala e wee ji onwe ka ị ka esi gwọtọgide ruo n'ụdị ọnọdụ a mana onye gị na-arụrụ oyibo ọ bụrụ na a na-akwụbu gị dịka 10,000 ọgwọ ọnwa gị echenji bụ ruo 30,000 kịta mana nke ọzọ echenji go more than 100 times kedu ka ị ga-esi nweta obodo anya doro anya n'ụdị a
0: ọ dị maka idebetụ ya n'ofe ọkwanụ ka malefilo maka na ọdụma ya na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ọfụma nwekwuo nke ịnọ n'ọgbọ ya afọ a n'ọkwa emesịa iwe ji nwayọ kọwapụta ya n'ozuzu oke maka onwere nke ịnọ na ya na ntuli aka nakwadobe ntuli aka ọdịnihu nke bụ eziokwu ka anyị chetazi n'ife Joshua Mupiton na-ekwu n'oge o mere ọgbakọ ndị nta akụkọ o kwuru ọtụtụ ife kama na ebe ọ gbadokarịrị ụkwụ bụ na ọ na-ayọ ọha na eze ha dododo ha bịa na bụrụ amecha ntuli aka afọ ekwupụta ife atụta na vootu n'ihe otu o si gbatakwuru na ọtụ ndị INEC nwere ikike ekwupụta ihe atụta na vootu onye nwere mmeri na onye enweghị mmeri na ha ga-achọ ka ọ dị etu anwa ka ndị mmadụ ghara inye ya kacha ndị nta akụkọ maka onwe ndị ya bụ na ha nọ ebe atụrụ vootu nyesi soro wee mesie ife dị na mgbakọta ihe atụta na ndị otie ịfụzie na tupu INEC ekwuo enwe mmeri maọbụ ihe emelite na ndị nọ ebe anwa efesa anya n'igwe nzikọrịta ozi soshal midia kwuo ka o si wee dị ihe ndị ọzọ kwugasịkwa na ha ga-agba mbọ tinye ihe dị na ihe bụ dị n'ọkụ sola na mpaghara niile a ga-eme ya bụ ntuliaka kaala ịbụ ọnụ kachasị na-ewe ọkụ ma ọ na-ewere ọkụ maka na ha tụkwasịrị obi n'ozuzu oke n'ebe ndị ife gbasara ọkụ latrik dị n'aka na onye ha ga-eme wee tinye na mpaghara niile ịfụ na onweghị emegidelu ka ọ bụrụ ọkụ ya bụ nsogbu maka na ha tinyekwuru ihe chọkwuru iji ihe dị na AI artificial intelligence wee gbakwunyelu teknụzụ ndị ọzọ ha ga-eji wee rụọ ọrụ ụbọchị anwa iji wee fụ na enwere ebe fari mperi na ha ọrụ ihe niile ha ga-arụ ga-akwụ n'ozuzu oke kụnyelu ife ndị ọzọ ha kwugasịla wesị ka anyị jụkene gị tupu omee ya bụ ọgbakọ ndị nta akụkọ okwu ife ndị okwugasị na mgbe o kwuchara ya ị ga-asị ka ụdị nkwadobe ị ga-asị ndị INEC dị na ndị ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere n'ebe ọrụ ije ozi ndị INEC dị
1: ihe mbụ ndị INEC ga-eme bụ ikwe ndị Naịjirịa ya bụ ndị obodo anyị nkwa na ha ga-ekpopụ ndị niile bụ ndị otu political party dị iche iche ha were tinye n'aka ha bụ ndị ga-eme nrọpụta nsogbu anyị na Naịjirịa abụghị ma nwetara AI kwuchi ọtụtụ ndị obodo anyị amaghị ihe ọ bụ maka na ị na-akọwara anyị ihe dị ịtọ a ma ị kọwarara anyị ọfụma ihe ọ ga-emere anyị na ka ọ ga-esi mee ụjọ ga na-atụ anyị karịa adịrị nọ ebe a ka ị ga-esi wee mee ya bụ magomago
0: ewenwe nwee kwuru okwu kwụsị na nke ọ bụzi na-eweta AI na ọ dụkwa ya anya na o nwere ike nyabo Josh am pito na amakwo di ihe eto esi wetinye abu AI na oru no na na na nsobu ya adekwa maka na ruechi ogwabekwara anyi ihe nya na IRF jelo na na nka ML na 2023 melu na ihe atuta na vote na eto esi eto ya na ha ewebtesero zia na igwoje na mo itufa kwesi si webtia ruechi na ha ekuberia owe sikwa ebe ahu gwabakwa na AI
1: so ihe bi si okwu anyi bu ọ bụrụ na ndị na-arụ na INEC na-ege ntị ka ha anụ ya taa ma ọ bụ na ha nụbie n'ụjọ ji ndị obodo anyị bụ Naịjirịa n'ebe ha nọ na anyị bụ ndị Naịjirịa enweghị ntụkwasị obi zuru oke n'ebe ha nọ maka na a sị na a na-esi ka nwaanyị si egwu ose wee mara ka ọ ga-esi sie ezigbo nri ka ihe anyị fụgara afụ na ndị INEC nọ na ka ha si eme dị ka ha jezi si ndị mmadụ biko bịanụ ka anyị kụzieri ka si eme mpụ na ụwa n'ụzọ ọbụla e chere isi tinye anya mpụ na awụwọ jụrụ ya ya bụ anyị na-ekenekwa ya na ka ọ na-eche ka a ga-esi were ihe gbasara teknọlọji dị iche iche wee mee ya mana ọ bụrụ na ya bụ ebe isiokwu anyị na ihe bụ nsogbu anyị dị bụ na ebe uechiche na omume anyị bụ ndị Naịjirịa dị na ka arụrụmanụ si juo ndị ọbụla enyere ọrụ ibe ọbụla inere anya na Naịjirịa onye ọbụla enyere ọrụ ọ ga-achọ ka ọ ga-esi kpọọ isi n'ala ya bụ ya wata na ime AI ma ndị ọzọ enwere ka ọ si wee nye anyị ejumafọ gasị na ya anarutego kịta n'udo ga-adị kama ọ tinyekwuru ụjọ ebe anyị nọ maka na AI ahụ anọrọ ebe a na-eme nke anyị fụrụ afụ ka AI si eme nwere ike ọ bụrụ na ị tụrụ nwaanyị si ya multiply into 1,000,000 ọ multiply ya ozugbo gbakọtara gị chie gị o nwere onye n'ebe ahụ mara ka ya na ya si wee mee ya ana m agwakwa ka o doo anya na nke ọ na-asị na o nwere onye ga-ekwu ihe a tụtara na vootu abụghị eziokwu maka na ọ bụrụ na anyị ga-anọ wee na-eme ka asịtụ ya bụ vootu ntụnye aka wee soro gbaa n'ebe a nọ wee gbakọta ya gịnị gbochiri anyị ikwu ihe anyị fụrụ ọ ga-eji bụ na ọ bụrụ na ya na AI arụcha nke ha ma ọ bụrụzi ha anyị fụrụ ha wee makwa na anyị nọkwa ebe a wee fịa ya bụ na ana m ayọ ndị Naịjirịa niile onye ọbụla nọ ebe a tụrụ vootu fụ ka asịtụ ya kwuo na ọ ịtụ aka ya fụrụ o ruo mgbe ahụ ka anyị mazi AI kwuru ma ọ dịkwa n'otu ihe ha anyị fụrụ so ọ gaghị wọk ọ bụrụ na ọka ndị na-achị achị si akwado ka ha ga-esi wee mee magomago bụrụ na ọsọ ha meriri si ha ji echegharị ya na ọ gaghị dabara ha
2: ọ dị mma dọkịta bụ enyi ya mekene gị ihe na-ekwudoro gị anya mana ịmana nwere ihe na-akpọ electoral act onye ọbụ ebe oguzo akwụzobere wee na-ekwue na ọ bụrụ na ị bụrụ ọdịkọba redio kịta nwobe redio ya ma ọdịkọba redio ga-eje gị dịkịta jee n'ebe a na-eme elekshọn ọ bụrụ na anyị na-ekenye ha rịzọt ajee n'ofotebie onye bụ ebe a ka nsogbu nọ na anyị ịna anyị fụ na ọ bụrụ na ọbara ide jegide ebe a ma ridio ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọbụla ndị ọzọ eji ebe ahụ ọ bụrụ na ọbara nek tinyere aka na akwụkwọ si na ihe anụnwa bụ ihe a ga-atinye n'ikuku ọ dịka ndị redio ga ma ndị telivishọn ma ndị ihe na ga-eme na abụrụ sọnọ ekwekọ ndị soshal midia nwere ike ime ndị ka ndị ha ma jide nwe ọ dịka ha ga-eme nwe ya bụ nke izinchọ iji ogo nke bụ ya bụ anyị chọ onye na-achọ ikwu na itinye teknụzụ na ihe anyị na-eme na ọ manyela anyị aka ịma ka amarụ nke bụ nke
1: ihe mgbe anyị ga-atinye n'obodo a bụ ikwu eziokwu ihe ịbụ anyị ga-atinye bụ ịfụ onwe anyị n'anya nke ịta anyị ga-atinye bụ iwepụ na m bụ onye ebe a ma onye nke a mana nwanne m na-azọ ma ọ bụrụ nwanne m ọ bụrụ na anyị ewepụ ihe a ma itinye teknọlọji ma etinyere teknụzụ ofu rezọt ka ị ga-enweta mana ọ bụrụ na arụrụmanụ anaghị n'isi kịta oke a ka na-ebido ebido ebidobe nwee ihe mere achọ ka ndị niile bụ ndị si na ha bụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa ka a bịa kpuo ha n'ala ka a zọgbuo ha ka adụ n'onu ha o gosiri gị na o nwere ihe dị ekwesịrị ịdịkọsịdị a na-ebiazie ndị INEC wee sị na mgbe a ga-atụ vootu ya enwere onye kwuru okwu mana ka anyị na-afụkịta erube mbọsi vootu na-atụ anyị ụjọ nke e mere eme mbụ na-atụ anyị ụjọ e weta biva a ma anọ etinye batrị jiri eme ihe o ruo mbọsi ahụ agbanye obere ile netwọk ga-adị ọsọsọ nepa mgbe o wetara sola ọ sị na ya ga-atinye sola ebe ọ bụla a ga-eme eleshọn mgbe a na-eme eleshọn nke gara aga nke m nọ na-enene ndị mmadụ na-atụ vootu ndị ji ya bụ igwe kwesịrị iji na-ewere na-eziga ebe ekwesịrị iziga ga-agbachi nkịtị jụ na ha ma mmie o weta ihe ọzọ ị ga-anọ a sị gị na netwọk adọrọ mana ọ mmadụ gbanyụrụ ya bụ netwọk o tinye sola o nwere another one ọ ga-akọwara anyị ọ ga-etinye bụ nke ga-eme ka netwọk dị o nwere nke ọ ga-etinye ga-eme ka ndị kwesịrị iweta rezọlt ebe a ga-edebe ihe weta ebe ebe a na ọ gagh abụ ewere ezo n'azụ emee ndị bụ ewu ha ji emewe ihe nwere so n'ihe na-atụ anyị ụjọ bụ ọ bụrụ na eziokwu na-achị ihe a na-eme na Naịjirịa ọ bụrụ na ya bụ anek dị ka kịta na-egosi na ha aka ha dị ọcha kịta aka na-emegodi ọ ga-enye anyị agbamume ma ọ bụrụ na ị mara ọka nkwuo ihe ije na inec taa atinye afa echi nwanne echi ewepụ ya tie nke okeke nro echi ọ bụrụ na okafọ eweta ewepụ okafọ tie gịnị kpatara ihe ahụ ya nwa gosiri anyị na mgbe ahụ a ga-ede rezọlt na ọ bụrụ na ịkwụsịrị ụkwụ ike nke ahụ bụ nke a tụtara ewepụ etu ya ọzọ anec bekarị gwa ndị naijiria ha ịkpọta na ime pati dị iche iche na-atinye mmadụ taa echi ewepụ onye ọzọ nwanne echi atinye onye ọzọ ewepụ ya ebe a ka anyị ga-esi nwee afọ ojuju na ha ga-eme nke anya soro nọrọ na-ene n'anya ka si be
2: ọ dị mma maka ihe ndị ọjọọ gị ya bụ na ị na-anya iwu ihe anyị na-ekwu bụ ihe bụ iwu kwu
1: aza chọrọ m ya bịa ihe m chọrọ ka eme bụ oge ka dị ọ bụrụ na ndị a nọ n'opozishọn ka e kasị akpọ ya n'okwu igbo
0: ndị
1: ọzọ abụghị nke ndị na-achị achị bụ ndị o doro anya na ha chọrọ ịzụ ọchịchị a na ndị na-azụ anya na ha chọrọ ka ha merie oge ka dị maka na iwu e mere bụ ka anyị nwa ka e mere ya o nwere obodo afọ ya bụ inec ihe nwe bụ naijiria ọ bụrụ na anyị bụ ndị naijiria n'anya na ihe agaghị adabara anyị na ọ ha dị mma anyị ga-emegharị ya bụ ihe tutu o ruo jenụwarị na febụwarị a ga-atụ elekshọn
2: mana ndị spring cot ewepụtara akwụkwọ maka ihe njụ na-ajụ gị maka ihe njụ ajụ na ndị spring ewepụtara ewepụtago ntụziaka na inec nwere ikikere ịgaba n'iru na iwu ewepụta kịta eji eme elekshọn
1: iwe
2: na-ajụ gị ọdụ ka ga-adụ merimụ iwu nke emegoro eme maka na ịgbasa emeghị maka na ị magụwa ndị nwagụrụ ezigbo akwụkwọ ịdụga na politiks ịmana onwe ihe bụ na inec rezọlt a bụ na osi nke a bụ nke na inec wepụta na nke anụwa bụ nke ndị ọzọ wepụta maka ya na oge ụfọdụ na-abịa dajie oge ụfọdụ nwee ndị jiri aka ha mebie n'ike nwee na-ajụ ọdụ ka ọ ga-enye nwa aka kedu ụzọ a ga-eji wee gbanarị ụdị ọnọdụ anụnwa kịta anachi maka na ike isi ekwu ị na-egosi na ndị mmadụ enwere nchekwube n'ebe ndị inec
1: nwere nchekwube inec pụtakwa ka m na-ekwu okwu na redio ka o gosi ihe kpatara a ga-eji nwee nchekwube anyị nwere nchekwube maka na nke anyị na-afụ mere ka ụjọ na-atụ anyị ma ndị bịazie ka m gwa gị nke bụ nke kacha nke kwekwara nke a sị gị AI ọ ga-abịa n'igwe na-ekwu okwu ma eri ọzọ kọwara na Naịjirịa AI anyị na-eweta nekwa ihe ọ ga-eme nekwa ihe ọ ga-eme nekwa ihe ọ ga-eme nekwa ka ọ ga-esi mee ọ ga-eji ruo mgbe ahụ ma o mere ozi asị a na ọ bụrụ ọkwa ya ka ị gwara anyị maka na anyị bụ ndị jetụrụ obere akwụkwọ na Naịjirịa mara ihe a na-akpọ AI ma ndị nke ka anyị mara ihe n'ime o kwesịrị ịtụ anya ụjọ na mmadụ si na ya ga-akpọta AI ka ọ bụrụ ya ka ga-eji ruo
2: nye a na-ewepụta ihe ndị nta akụkọ na ebe ahụ ndị ndọrọ ndọrọ jụrụ ebe ahụ niile na-eme ha ihe anyị na-ekwuhe onwe onye ifuna onwere ndị mmadụ nye gbachi dịka ọgbagbachi nkịta ọkwụcha onweghị onye sịrị ya kedu etu ga-esi wee ji maka na ọkwa n'ebe a ka nsogbu na-adị anyị a ga-eje kpokọcha ndị mmadụ niile kpọọ ụwa niile ma ndị pati ma ndị pres ma ndị niile asị ha na ihe a na-akwado ime ekwucha ya anya taba ewere ihe na-efe ha na ha ruo ebe ahụ na onwe ha na-ekeresi ya nna kọwara anyị dị ga-esi ji AI wee mee
1: kedu uru ọ bara anyị aja spend ego nke ahụ n'isi
2: onye ọbụla jụrụ gị kịta ndị a dị ebe a maka na ebe a jụrụ n'ọhụrụ a jụrụ n'ọnụ
1: o nwego onye unu fụrụ bọjet inec a ga-eji ma eleshọn a inye obodo ọzọ dịcha na afrika oge zuru ha iru ihe niile ndị be ha niile n'idiri arụ dị ha mma mana inec a na-ekwu okwu ya mpụtụ na awụwọ nọ n'ime ya ajụjụ ị jụrụ ọ na mbụ gị ya mara mbọsa mere ihe a na ihe a m na-ekwu ya ka m aka ajụ dịba jụmisie ya ọfụma maka na ọ bara uru ịnọkọta iweta kpote obodo n'ihe dịka iwere akwa kechite ha anya ikwuchechee na onye ọbụla ekwe ọ ya eziokwu na unu nwere ikike ime iwu ka eleshọn ga-eji gaa nke ọma mana ọ bụrụ na anyị nyere gị ikike gị meere anyị eleshọn ime iwu ahụ ka ọ ga-esi ichere n'ihe gị ị ga-akọwara anyị bụ ndị nwe anyị wee sị gị yes na ọ dị mma anyị niile ekwekọrịta o wee bụrụ iwu obodo anyị na ọ bụrụ mmadụ na-abụ gbakọta asị na ndị nashọnal asembli enye gị ikike anyị ibezie tinyewe ezi unu na ose atinye bụrụ ịkọwarụrụ anyị mgbe mbụ asị na inec ekwu echekwa m na inec ga-enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ha anachiri azụ chegharịa ọfụma maka ihe a chọrọ ime maka na ọ dị mkpa ka ha mara ma na-agba egbe ma na-agba ụta o na ndị naijiria ataghị afụ enọf onye tagidere afụta ya 4 years ma ọ mụtaghị ihe si ka ị ga-esi zọpụta ya ma a na isi adịrị onye ahụ mma ndị tagoro afọ na Nigeria chọrọ ka afọ mgbanwe karịkwara karị. Ndị a nọ n'ebe ntu oyi na moto na ihe niile na-ezuru ha oke, ha mara na o nwere ndị nọ n'ime ọhịa, nọ n'ime obodo na-ata akịkịrị eze. Ị gaghị ejikwa na inyere mmadụ ịtọ apọntmentị, mmadụ 1,000 apọntmentị. Ị gaghị ejikwa na ibido nkịta kpọwazie mmadụ na fon ị na ha akpọ, o wee bịara na-echefu ihe a niile. Anyị ga-echeta ya.
2: Maka Adidas na ọnwụ Adidas na-eme na ndụ ka o nwere ihe imeri ọ na-asị gị na emecha ka emecha
1: onye
2: Adidas na emecha ka etikide etichipụta emepụta ihe a na-etipụta biko o nwedoro.

0: ndị Nigeria ga-eje ịtụ election a maka na o nwere any choice ha nwere. Ọ bụ na ha nwere choice, like etu nsikwu, o nwere onye na-enọcha ANEC n'Enugu a ebe a m nọ, ma ebe ọzọ. Ya bekere ka m na-anọ n'ere ka ọ kọwara ndị obodo anyị ka m nwawọta na redio, m nwa ga-akwụ ụgwọ mbọsị anwa. Ka anyị wee ghọta ihe a na-achọ ịkọwa na-achọ ime anyị. Maka onye na-eji ya akwa, ị ga-emeshọ ya. Ifu ka size ya, sị gị yes. Na akwa bụ size ya, na kọla bụ ihe a like.
1: Ị ma nọ nọchasị n'ihe m chere na nnwe mmọnwụ na-esi na-etipụta. Na onye ra ka gị nwere ike ikenye kịta. Jee n'ọkụ ọfịs ndị INEC n'Enugu ebe a. Wee sị biko Resident Electoral Commissioner nke nọ n'Enugu. Biko ka ị kọwanara anyị ha n'ụwa ọfụma ka na udo chesịkwara anyị anya.
0: Anyị ga-eme ya. Ọ bụrụ nke a na-eche eche ma gị, anyị ga-eme ya, ọ ga-apụta kwuo ya, ndị mmadụ ajụọ ya ajụjụ. Anyị nwekwa ohere ịjụkwu ya ajụjụ maka na ka ọ si dị ka a si eti ebe egwu o dobeghị anya. Asọkwa m na ANEC abụrụ ezigbo mmadụ, ezigbo ndị, ha bụ ezigbo ndị. Kama na o nwere ka ihe a na-eme na Nigeria bụ wayorizm ji gbago ha isi ka ha jee chọta ndị anya doro ya na ha ga-eme ya maka ha nwee ikreti problem ama anya aka. Maka problem a ga-ekreti bụ ndị agụ na agụ wee gụgide ha ruo dat day, ha na-enwe nchekwube na a ga-enwe ka a ga-enwe mgbanwe, i wee kpuchie ha ọnụ tam, wee kechite wee si na ihe a ka i wepụtara. Ihe ya fụkwara ha amara n'ọkọ si wee dị. Maka mmọnwụ ị na-asị m na-eti mbọsị nta agachi ya na orenji, ọ bụrụ ihe anyị ga-atụpụ atụpụ.
2: Orenji dịkwa ka ojugo, dịkwa ka o were mgbada ka ya chizi.
0: Oke nke ọbụla, mana anyị ga-atọpụ ya bụ ngwugwu ọfụma, tọpụ eriri ji enu.
2: Nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasalụ iji AI wee kwado ife ọbụla ndị INEC kwado na fa ga-eme akọwarị ọfụma. O nyekwu mwute na nwere ndị nta akụ n'ebe anwa jụrụ ya kọwa kene kedu na ụdị ọ maka onwekwa mgbe onye isi ala mba Naijiria Chizoroku mgbe kwuru okwu ya bụ ofu onye isi ala kwuru na ọ ma achọkwa ntuliaka ya abụ eruo ọ bụrụ akụkọ emesịa ya n'ụdị a ga-ebu emesịa ya si na AI kerukwo mgbe o ji bụkwa ofu AI a ka amụpụtụ jizikwa aka ya si
0: kpọbata AI
2: nwa ya ka a ga-eji wee kwado ihe ọbụla a ga-eme.
0: Anyị ka na-eche na Naijiria oke a bụ obodo enweghị mgbochi boundary ya ndị oyibo na-akpọ ya na ndị a bụ ebe Naijiria jedebe na mmadụ ama agafee onye abụghị onye Naijiria. Anyị ka na-eche nke anwa, anyị ka na-eche na ndị nọ n'ime ha na-achụgharị ndị mmadụ ọsọ na-eshi obodo dị iche iche bubata ha na eleshọn nke gara aga mgbe nkọ bifo nka ndị mmadụ aka na-ata afọ ya rute taa. Anyị ka na-eche na emechara eleshọn mmadụ ayịrụ mbasa na-akpọgide ya n'ọkwa, ọ nọrọ ebe a kpọdo Naijiria isi n'ala tụgharịa naira tụgharịa petrol, anyị na-ata afọ ya rute kịta bifo iku na iji efu mama gị na a sịgoro na gaa radịrị ịgba ka onwe onye ga-esi evute gị ga-eji gba moto wee ruo ebe ahụ. A na-akọrọ anyị bute AI nwa mbụ ga-ejegodo ije nke ịbụ a wee gbawa ọsọ ebutere biva ruo ma taa Naijiria bute arị onwero nke ndị Naijiria ghọtara onwero ka anyị mara ka ndị ANEC si eme ya esize m na kịta na a ga-akpọzi nke bụ ọgbarigbogharị wee sị na anyị ga-agwa anyị ka a si tụta vootu INEC ọ gaghị adaba.
2: Anyị na Maazị Okenye nọ eri oge wee na-ekwu ife gbasalụ nkwadobe ndị INEC na ntuliaka afọ 2027 na ife ndị ọzọ garubeli anụ ihe niile garubeli ịkwadobe ntuliaka nwa. Anyị chọrọ ka anyị kpọpezie ekwentị ụnụ nwa ndị nọ n'ụlọ ntụnye kene wee tinye ọnụ n'okwu na ogene Igbo n'Urban Radio 94.5 0916-0004945.
3: Ayo.
2: Ihioma.
3: Ihioma, where's it be?
1: Ndị ka ọ dị.
3: Ọ dịkwa anyị o. Ama m ege ihe unu akọ.
1: Gaba n'ihu nwanne nwoke.
3: Oke. Unu mere aga.
2: Agụrụ. Ọkwa anyị na ya.
3: Adị ide gburugburu, ekelegbu m o.
2: Ekele m gị.
1: Ọ dị mmasị gabata m nkụ ọcha.
3: Biko dem ebe m na-eji ebu. This is so-called AI unu le nyekwu maka anya. A ga-ekpeshọn ọfụma ọfụma ka anyị mara ihe AI ga-arụ le dis election. Nke ahụ number one. Number two, o nwere etọ ndị be anyị na-ama mgbe bụ ikwedo m iji ego dịka in the morning. igwe sụpa gburugburugburugburugburu. Ọ ga-abụ ọbụ niile ihe na edịghị ka ya fụrụ, ọ ga-abụ ihe ịfụrụ iwere. Bikọs na ndị anyị na-esi na igwe dịrịrị udo. Nkọwa maọbụ na dis election 2027 Afrika ebe a ga-enwe credible election bikọs obidogo meelụ ụtụtụ were manifest be. For instance, dịga ebe Ondo steeti asịrị NDC candidate ya abịana, ebe ọ bụla ọsọrọ ha abịa ka ihe ga-emezi mbọsa election. So lee ya nkọwa ma ọ bụ ebidola ego dis election ahụrụ m nke ọ ga-esi were gaa ọfụma bikọs fraud na-aga kịta egosigo m ihe ga-eme in Afusha. So ka ntọ bụ otu a ka ndị ọzọ tinyekwa ọnụ ka anyị na-ege.
4: Ndị na-eche nke mechiri ike ezipụta ọkụkọ kwupụta ya nke ya niile wụsị ezinezi na ọmasị ihe nke ahụ bụ ebulu. Ọ bụrụ na ichi iji ijide mmadụ ọfụma ịkpọ ya agụ okwedị imezi obodo abụrụzi ezi ekwesịkọ ka ọ dị. Ihe m na-ekwu okwu bụ ihe a ga-abụ eme ya. Onye nọ na igwe eji okwu okwu ekwute ya na eziokwu ọbụrụ ya bụ ka ihe gaa nke ọma gọkwa eziokwu bụ nke mbụ, maka na mgbe eziokwu bịara ịfụnanya adị onye ọbụla na-ezo ndụ ya maka ọ na-amaghị ama echi onye ọbụla nwetara onwe maka ihe ọchịchị ma ọ bụ ihe ndị mmadụ
5: ka ọ na

0: dam tie po ono ne eziokwu dika isikufu glaucoma na ade na agbulu otutu oge o na eme na na abo o fiara refo be obia wolusofu anya ndi ona gana wolusofu anya bu ni ike ni ichetu ma oba aka ma obo osisi ma okuteti na anya obulo onye ona adro na agbulu fa ma ni ife tile na anya o mu ike paintezi glaucoma ma no obulo nke na esibe na agbulu o na eme na anya na abo kama kese eme na ufu abrokos eme na nke ozo o wi ku ufu aga na iru rinne kali anke ozo ya na o di no mpa na aga na eje na enene o di mpa
1: o di me ai ga mpo kwa kentu ka ndi mmadu we nwi ke juo ajo ha nwelu mo bo gbago ju fa anya ni ha na akuzi mo bo ihe ndi kwesi ka fa malu mana o ga akakwa maka ejigodu nwayo ko wa godu ifende the eye specialist hospital na achi ime na October good kai ko agodu la anyo ofuma bo
2: okay ndi bai thank you
1: tupu ayaba pe kwenti
2: okay ndi bai biko obrozi ifoforo na ndi eye specialist hospital na no na radio na ari unu na ema announcement na so nyobu na biko na okwu ife na ekpu ayisi mana ya maro anọkwa n'ifi aka ji wee sị kụnụ bịa n'anya unu n'efu na Saturday a na-abịa n'abalị iri nke ọnwa October biko na ine n'anya ga-ebido n'elekere nke asatọ n'ụtụtụ wee ruo na elekere nke anọ na mgbede biko anyị na-arịọ ụmụntakịrị niile amakwa nọọ ihe ndị oyibo na-akpọ mgbe wikendị ka etinyere ya ihe ọpụta na onye ọbụla o nwere onye na-eje ọrụ mbọsị anwa biko were ohere a ọkwa na ị na-eje ọrụ na ta ndị ọrụ excuse si ha biko ka ije n'anya gị na ọ dị ezigbote mkpa n'ọkwa anya ka eji arụ ọrụ a ọ bụ na ihe ime anya ịfụkwa na achọ gị n'ọrụ biko were ohere a bịa ka ị n'anya gị n'efu biko dịka ị na-anụ ozi anyị biko kọrọ onye ọzọ n'ọkwa ndị eye specialist hospital na-akpọ n'oku a n'ụlọ ọrụ anyị dịkwa na nọmba 11 Church View GROA n'akụkụ Christ the King mbụnụ the old adoration ground behind Parklin Esu Teaching Hospital biko na GROA biko onye ọbụla bịa zaa yoko a na ọrịa anya ọbụla ọ bụ na dọktọ anyị nwe ebe anwa dọktọ ya bịa mbụ dọktọ kacha mara n'ihe gbasatara anya ga-eye aka wee kọwara gị nsogbu anya ọbụla inwe biko ohere dịkwara gị jụ dọktọ ajụjụ ọbụla gbasatara anya gị ma bịa anọghị agwakwanụ gị ihe a ga-eji wee mee ka nsogbu ahụ bụrụ ihe bụ na ihe bere ebe.
1: Daalụ rinne. Chetekwa na ma onwe ka nsi chezọ si chetelụ m anyị akpọkwa akara ekwentị maka etu isi ka ọ si anwụkwa ike onwekwuodo onye nwe amakwuodo ụzọ esi wee bịa maọbụ etu oge esi wee rute. Mana anyị ga-anabatagodo ụfọdụ ndị na-akpọ n'ekwentị anyị wee chi ya kwazie wee bido ebe anyị kwụsị 0916-0004945. Uhuru Chama. Maazị Gabe, ifi na-ekwu adaptasi ọfụma na nke ikpeazụ. Ọ ekwu mgbasa ozi osiro gị n'aka ebe ị nọ na nke ikpeazụ ọ na-abụzi nnọọ ịkpọ n'ekwentị itinye ọnụ n'okwu okwu gara apụta kabezi ọfụma. Marozi mo ebe na zina nke ikpeazụ onye ka ekene
3: biko anyị meriwe ọnya anyị a abịaghị m peesi mbụ ebe ahụ m na-akọwa mabike si wee nyeje wee kọwa biko mmeme ahịa na-ajụ mgbe nke mere anya nke izizi ka masị na obetugo nke mbụ ezie na nke ugbu a na ọmeghe patapitinia na ka m ga-esi wee na-ahịrị n'ichekwa bịa biko ọ na-ajụ
1: ha ga-azakọta ha ncha n'ofe oge ka anabatakwuo ndị mmadụ ihioma uhuruchioma ehe ịbịan ganiru
4: ekenekwa m ọ maazị jepiera ajụjụ nna ọhụrụ ejiri anya wee mee ọgwụ anyị onwee ihe a ga-eme ihe ụdị erimeri a ga-agwa onye ahụ na ya ọya ahụ na-emezie nke erimeri ọ ga na-eri n'ihi na achọpụta na ụfọdụ anya nsogbu anyị na-enwe bụ site n'erimeri anyị na-eri ụdị erimeri anyị ga na-eri.
1: Ndewo Maazị Gabe, ihe a na-etinye n'ọnụ bụ ihe a na-eri eri ma nke ọṅụ. Uhuruchioma, onye nọ n'igwe okwu, gwanụ arịa ka ịkpọghachi anyị azụ 0916004945. Nna nọ.
5: Biko, achọrọ m egosi nke a na-akpọ katrat, kedu ka o si eme? Ọzọ bụ dịka mmadụ emegide ta, dịka ihe na-ekuchi anya, ọ dịka ojiri gị, emekwa aka m ọfụ maka mma nke a ga-abụ nke ahụ. Thank you.
1: Ndewo. 0916004945. Uhuruchioma.
6: Hello.
1: Anyị na-anụ onu gị. Ọ dị ma ndewo, ọ sị na ndị nọ n'ime ime obodo nwe ka a ga-esi wee rute ebe ha nọ. Afa ka o si akpọ, ịma ebe afa dị. Maka ụfọdụ n'ime ha, ọtụtụ n'ime ha ma mpụtanwu na obodo mepe emepe izi wee bịa, ya bụ oge a ga-eme ma nyocha anya na ndị otie. Ndị a nwanọ n'ime ime obodo nwe ka a ga-esi wee nyelefe aka. Mgbe anyị ga-echi ya ga-aza ha ncha ka bịa. Uhuruchioma. Ndewo.
7: A na-ekene ndị ọbịa gị. Ọ ka m ofite esi na Batolik Akpọ. Ikizizi, a na-ekene ha ka a si wee kọwacha ihe a niile. Nke bụ eziokwu, enwetụbe m ọrịa anya. Mụwa bụ mkpebata ọrịa anya bụ ọrịa eze. Mana ofu ihe njigoro aka bụ na o kwesịrị ka onye ọbụla dị na-emume anya ya amụtago m nke ahụ. Mana ana m ada anụ na ketuketu na ụdị ọkụ iji gụọ akwụkwọ nwere ike ime mmadụ okpuo isa naanị eziokwu bụ dị ebe ahụ. Ọ bụrụ eziokwu, ya kọwara anyị maka ndị na-agụ akwụkwọ oge ụfọdụ a sị gị na ijiri akwụkwọ na mgbe ijiri ọkụ na-ada achasị ike ma nwere ike metụ gị n'anya. So biko, ọ ya ka m na-ajụ ka ọ kọwara anyị ọfụma. Daalụ.
1: Daalụ rinne Peter. Uhuruchioma.
8: Hello.
1: Anyị na-anụ ife ị na-ekwu.
8: Tara bụ iji amepụ nke mesent akpọ.
1: Ngwanụ.
8: Nke m na-ajụ, enwere ebe na-epe ụzọ na redio, ọ bụla na steeti na-asị na
1: ka
0: mbido na nke ikpeazụ a eziokwu oke ịnọ na fon ma na kọmputa nwee ka o si enyebe nsogbu o nwere ife anyị na-asị ka a na-eme a na-akpọ ya 2020 vision ọ bụ na mmadụ negide anya na fon ọ gaa 20 minutes minute 20 onye a sepụke n'anya na ya bụ fon na anya na a distance of 20 meters nya efe tetulu fa aka ozuefu obele ike onwe chi atakwa azụ maka na nya bụ ife dịka onye a si nwee kwu o metụtala onye ọbụla ma nwatakịrị ma okenye nke kapụzi njọ bụ mgbe ụfọdụ ịfụ ndị mmadụ n'ụzọ a na-aga n'ụzọ a na-apị fon ka a moto nwee ike kụlụ onye a debe so na eziokwu ọ dị mkpa na aga ewenata aka maka na o nwere ife a na-akpọ ịtabi anya itabi anya bụ chukwu tiekwa n'anya anyị ọlụ ọ na-alụ bụ ọbịa ome ka mmiri dị n'iru anya gazuo ọfụma mana ọ bụ na anya mmadụ mmepee nnọọ gbapee onye a na-ekili fon 1 hour 2 hour 3 hour 4 hours ịfụ na mmiri abịa ọkọrọ n'anya mmadụ ọkọzịa n'anya mmadụ ọbịazị ọ dịka ebe aja banyela onye a n'anya anya afọ enwezi ezumike obido na-enye nsogbu nwee ike na-achatụ red ma nsogbu ndị ọzọ dị iche iche so na ọ dị mkpa na enetu anya na fon a obele oge ewepụkwa anya nejere ife tele aka ka anya azụkwa ike ma ọ bụ onye afa ọnọtụ ọtabie maka mgbe mmadụ nọ 4 hours on end ọ da-atabie anya o nyelu nsogbu ya ọ dị mkpa na emetụ ewepụkwa anya tabie anya negharị anya fichaa anya etu a eme ka mmiri a na-adị n'iru anya nwee ike na erughalị ọfụma mana m ga-achọ ka nkọwa na ọ bụrụ na na-akpodo isi na fon n'oge eme ka mmadụ nwee glaucoma mba maọbụ onye enwe katara mba kama na nsogbu anya ịdị na-akọ ọkọ ma aja adịghị n'anya ma ịgbaga anya mmiri fancha bụ maka na anya bịazi kwupee ode ezu ike ya na ọ dị mkpa na a ga na-emelu ife n'ọkị o ife m ga-etinye na nke ahụ
1: adịma ajụ ndị ọzọ edok ịzatụkwanye nwa azakwa ndị ụfọdụ ndị ajụgasị tupu anyị gbapekwa ekwentị
6: ndewonu ndị igbo ndị ọma maka onye nke izizi si na ọ na-abịaburi na the eye specialist hospital kwulu maka ego ole a na-ele ọgwụ ịfụ na o siri anyị n'aka na ndị na-amepụta ọgwụ ndị a ihe ndị ego ole ha tinyere ya bụkwa ihe a ga-enyekwa a na-eme ka ọ dị mma n'agbanyeghị enwere brands different bụ ihe a na-akpọ unbranded o nwekwa ike bụkwa the same drug mana ọ bụrụ na ọ nọ na ndị nke a gara ha ọrụ nke otu ahụ otu ị na-ekwu na ofu anyị ekpugu isi na nke ọzọ na ha agbada ọ dị mma na tupu iwepụta ego iji ego ihe nri iwepụta ogo ọgwụ gị maka anya adịrọ ọ ga-emekwa affect ma ụtọ ndụ ma ịlụ ọrụ ma ịgụ akwụkwọ ịgawa mmadụ inwe ike ịgagharị nwụrụ onwe ya so ọ dị mkpa na ihe ndị oyibo na-akpọ budget tupu iwepụta ego nri iwepụta ego ọgwụ gị ka ị nwekwa ike nwee ike kpatakwa ego ahụ maka Maazị Gabriel na-ajụ maka nri mmadụ kwesịrị ị na-eri ka mbido na ihe ndị mmadụ kwesịrị ịkwụsị ise anwụrụ na-emebi anya ọ na-emebi ụbụrụ ọ na-emebi ihe dị iche iche n'ahụ mana ihe ọ na-eme n'anya mmadụ adịghị akọta nwunye nke ịṅụ mmanya ọkụ enid iwetutu aka na ya nke ahụ na-emebikwa anya na-emebikwa ihe dị iche iche n'ahụ enwere ike bụ baịbụl akwụkwọ nsọ sikwa obere mmanya ehe ọ gwara Timothy bụ Paul so ihe wetu aka ki nwekwe ike nke nwi lili eli ke nweke absorb oyo ofuma onweke ruo ihe okwesiri ilu na n'anya
1: ndi ya apu apu nweke pupuo
6: nke nke dikwa ozo dikwa mkpa bu ihe ayi na-akpo harmful traditional eye medication eziokwu na owu mkporogwu na mkpa akwukwo mana mmadu imelia pinye n'anya o na-emebikwa anya ana nke awuro nke anyi ya-agwotanwu o na-emebi iru anya ya bu cornea asibu onye nwa jebe india ka eje chowa anya so bikonu ihe ndi a bu ndi nke anyi akwusi banyezieli ndi ihe ndi ikwesi ineli balance diet gi ebe o kachasi mma bu akwukwo nri umu akwukwo nri a na-acha green ofuma na-acha green
1: edo
6: ọ dị mkpa rinne
1: ndụ
6: mm-hmm. Yes ọ dị mma rinne maka ọmalịcha vitamin Chineke tinyechere na ya ọ na-edozi anya ebe ọ kachasị mma bụ n'azụ anya then ụmụ ihe dịkwa ka carrot ihe ndị oyibo na-akpọ carrot ọ dị mma maka vitamin ọ na-enye mmadụ gbagotewe na arọ arọ ise arọ isii iri isii ọ dịkwa mkpa na enwe supplement ihe ndị oyibo na-akpọ supplement itinyekwala enwe ndị nke malụ mma anyị nwekwalụ na Tesh hospital mmadụ nwere ike ị na-enye so that ọ bụrụ na ahụ ga-ada absorb onu o kwesịrị o nyekwala aka ma mmadụ gbagotebe na arọ so bịazịa na nke onye nke ịtọ jụrụ ka anya mkpụrụ ego
0: chelu tupu ị gaa na nke a ka ntinyekwu ọnụ na ife olili ọtụtụ oge fedika oge nke anyị oge anyị dị na ụmụaka anyị na-aṅụ garị egbe anahụ na akwụkwọ imogo ekpolu garị ana-aṅụ ya a ga-akpachapụzi anya oge nke anyị ndị nne na nna a na-ewepụta oge nyabụ garị o nwere ka esi emebie o nwere mkpụrụ ụbọchị ole na ole o kwesịrị ịnọ nwee mee nke a na-akpọ fermentation oge fermentation a some of those toxic substances a na-akpọ cyanide akwụsịnata na ya dị n'ime ihe nsogbu n'anya ya bụ cyanide na-emebi akwara dị n'azụ anya mana oge kịta maka na a na-emesi ọsịsọ ka ebupụta afịa a na-echeziluzi oge ekwesịrị iche ya bụ cyanide erie nne n'ime ya na ọ ga-adị mma ka a kpachapụ anya n'ịṅụ garị amasị na emeli garị maka na nne Chukwu nyere anyị mana a ga-akpachapụ anya na ilie
1: na nke
0: ọṅụṅụ o nwekwala ife ọzọ ekwulu na garị emele ọfụma na ịta anya na ndụ na ọ na-ama ụla mana ife nke na-atọ ụtọ ịma na emesịrị ọfụma na-egbu egbu zuo na ọ dị mkpa na anyị ga-akpachapụ anya mana ọ bụ na ọ ga-ekwe mme si wepụrapụ kene nke ọkụ ọṅụṅụ a si megobi elie na nne
1: ife ekwuru na achọ ịṅụ ya si tiye milk na ọ ga-eme ka ọ gbochi nata ife anwa na-enye nsogbu n'anya
0: milk akarọ mụ akarọ gụta na milk na-ejide ife a na-akpọ cyanide ya maka ifie nkasi si rapụ na takịna ya bụ ma kpọzi ya habit si mee ya eme lie ka ekwu na garị ka o metakwa ife dị ka abacha ma akpụ ife niile si na ya bụ garị wepụta kasaba wepụta ka akpachapụli anya anyị amasị na ndị be anyị ga-akwụsị ili ife ndị a mba a ga na-eli ya ma dịka onye otu m Adaobi si kọwa balanced diet ọ bụ na ilie na ịṅụlụ tii n'ụtụtụ ịbịa n'efifie ilie garị na mgbede ọ bụlụ beans onye ilie akwụkwọ nri ma fruits anabatasị ọfụma ọma ndị mma na-eli ji n'ụtụtụ lie garị na efifie lie akpụ n'abalị ọ ka bụ ofu ụzọ nri ọdụrọ balanced ya na ọ dị mkpa na a ga-eme ka ife ndị a ka a hazie ya ọfụma
1: ị na-aza nke fọn na-etinyekwa
6: nne daalụ maka onye nke ịtọ jọrọ maka anya mkpụrụ ego otu o si ekpu mmadụ isi ihe dịkwa na ya bụ na nke anụ ọ dị egbu mgbu n'anya mana ihe ya achọpụta ka esi akpa anya mkpụrụ ego apụta ị na-afụ ihe na-acha ọcha n'etiti anya onye ahụ onye ahụ pụta n'anwụ ọchachiche ya anya ọkụ agbasa ebe niile ọ na-ekochi onwebe nsogbu ịnya ụgbọala n'abalị onye ahụ notesikwa na iweta glas taa o ruo ọnwa one onye ahụ emenwekwa ike jikweli ya fụwa ma ọ na mmadụ na-agbagote n'arọ ma ọ na onye ahụ nwere ọya na-akpọ ọya shuga diabetes ihe ndị a bụ ihe ya egosi onye a na ọya abụkwa cataract ka ya na ya na-eme ihe dị mma na ya bụ na enwere ike ka onye isi m si kwu ewepụ ugogbe ahụ mewegoro okenye n'anya etinyekwa artificial onye ahụ ejikweli ya fụwa enyi dịrị ịtụbu egwu maka ịba ime operation maka anya mkpụrụ ego a maka ọbụrụ nke na aya atụ onye ahụ mee ọrara ụra ọnọdụ ewekwu oge ọbara ada apụchakwa so ọbụrụ ihe mmadụ itise ihe ndị bekee na-akpọ reversible so maka ndị afa nọn maka ndị nọ n'ume obodo inwe ike pụta ama m na enwere ihe ndị nwere ike igbochi ya yes ndị nna anyị nwere ike enwe onye ya edupụta
1: ha
6: ma ịchọta ego ma ihe ama m nọ nsogbu anyị jikwa ohere a na-ayọkwa ndị isi ala ma local government anyị nọ at your service ha kpọkwa anyị jeruo anyị ga-abịa anyị na-eme ihe ndị ọcha ndị oyibo na-akpọ outreach anyị dị always available o nwere onye chọrọnụ ka abanye n'obodo ya jee nene ndị mmadụ anya n'efu ha mee ka anyị marụ mee ihe dị na ya anyị ejeruo n'ụlọ mee ka ihe a na-ekwu bụ akụruo ụlọ enwekwa ka ọ na-adaba onye ọbụla enwe access mana ndị ga-apụtanwu na ụbọchị satọde anụwa anyị na ha ekwu ọ ga-adịkwa mma maka maazị pete kwuru na onwe ha nsogbu anya mana ọ dịkwa mkpa na kwa arọ nenekwa asatịfaịkwa si na ihe niile dị mma mana onye gafewe iri ise ma isii ma gawa enwelukwa ike ịnidi ugogbe anya ya eme ka ị na-afụ zaa na-afụ ihe dị nso maka ọkụ mmadụ ị na-agụ ihe n'ebe ọkụ adịrọ ọ dịchaghị mma mmadụ gbagotewe na arọ oge nidi extra lighting room ebe ọ na-enidi itinye ezigbo ọkụ ụfọdụ ọ bụ na lamp ọ torch ka ị ga-etinye maka ọkụ adịrọ ome anya ọ na-arụ ọrụ o nwere ike gbuwe mgbu ọ bụkwala onye bridge ebe ahụ mmiri si agafe ebe onye nwere angle closure glaucoma enwekwa ike omekwa pressure ahụ ọgbatuo maka anya ya achọwa imepe ka enwee ike fụọ ọkụ onye ahụ abịa ọwụrụ emergency ihe a na-akpọ emergency ọwụrụ nsogbu ọzọ so biko ọ bụrụ na sunlight mee ka ọ dị na room ebe ọ bụrụ ụmụaka gbanye ọkụ na room as much as possible ka a ghara inwe nsogbu maka ada anyị si na independence layout akpọ onye isi m akọwago the 2020 rule onye lụtụ onegharịkwa anya ọ bụrụ na ịgbagotego chọrọ ugogbe anya ka ọ na-enyekwala aka ka onye nwa nwee ike
1: na-eme ihe na-acha n'anya
6: so iuse ugo phone it's not ọ bụrụ ihe mmadụ ga-eme nwa avoid kịta phone dị important na ekwentị
1: eji arụzi ọrụ
6: so onye ọbụla ị ga ihe a na-akpịa screen time reduce ebe ọ kachasị njọ bụ ụmụaka nwatakịrị nwee short sightedness adịghị afụ ihe tere aka ewerukwe phone nye ọ dị-enyere aka anya ma etochezi otu anyị si so ọ dị mkpa onye ọbụla ireduce screen time ya wetuo oge time ije ọ bụrụ na ị na-eme ya 4 hours na ofu ụbọchị iwetute aka ọ bụrụ 2 hours good just reduce it ebe ọ kachasị njọ ụmụaka ka na-eto eto anya ha ka na-eto
1: Bakom become ni nebu a gap is in apeko. Ipiapia, e jam choin horse yaro. Ichia quasi epi bana ea tall on epifoon. Apis in a horse epia quenti gabia, ebialero. Undija roll epiapia, ebniari to quania. Macam be bullisian a few cookie, imaziani ye do epi abapeko. Oko makani ekufu. Usinantinka ba usinan kozo po odeka kamidia na abasa na okute dok ikuru oku ife basa lo ise ho sise dika na ndia na esekwi hama na obuhu ezibu ihe na odo homa na ahuike ha mana na esekwi ya na aganiru na anokwari na onye obuna na esie ni ngokwa nsubu ahuike mana aga kwa aniru aka na esekwi ya kiyo lege koya bata na nti adro na odinka. Na mam ni ha ye boom. Anna major quen age and oco. A mam nan run oco or rem, and a major quan aboco. Good din don't dan a busy a gay ya at work holding car.
0: Oh, if I got more opportunity.
1: Yam won't watch it.
0: Oh, watch it. A mother got a good if it is to also question na. On we ebu anketa adekwe ko nu isinse na eto si woni ti edim ba kanyi malo ni fede tu a nguliki imebi anya aye mobaro anyi aya na londu modu wupu nwaaye na ude ajondu afu maka no nyara aka onyara aka kama ugbu onya afu ugbu ba ka ewuziliki ese mandu kochuku mande nana nna kana adu ndumodu. Makanana asina anotanti nso amatiala anekwe naekwe obanyekwa ndi afunanti otutu oge afukwa ndi ozo omebisilo akalakafa ba jondoa ewole na amatu ka ndi nkozo nwa mulo ako
1: ade madalovine dok doctor echedom oduze akufi enwa onwe efendi kugase basalo efendi the eye specialist hospital game tesh mwecho kanjo mbage mesizi nyocha meche ife ni ina achwa li ime kasi ihe ndi a genye kasi ni ifu kedife ndi a genye kasi ni ifu lika ugubanya mbogu kuhunye nyechele anya afuze na anya adria mma asia na anya adroge mma ijibezu kwa kea ndi onye kwa Gaima gene biko.
2: Okay, dalu makajuja ejuru mu. Okay, dika OCD. Mwebero ihe nka yi weputere ai genye nefu. Mana inekwoku ihe nefu. Imana ndi igbo na ha agota no ihe anafu anya. Mana ha maro na ibia fu doctor kachamara. Obia fugu nefu. Fugu nefu. Ke ya yenye gi in ejidaka karre. Ibia go de bia mara ihe ne enye gi sogbu na anya maka ibia fu a consultant ophthalmologist ndo yibo soro ya doctor kacha okacha mara ni ihe macha science anya ni ihe di ni manya ibia bia fu ya imakwa na iji ibia fu doctor won bu na o ke bia kwu ugwo iya kwu ihe de ka 20,000 naira plus
1: we gbagodo
2: ni gbagodo ya na card we kwu consultation mane na bia ifu odi doctor anwa ifu ya nefu no nwere gozo e na akwo okwa nukuti ihe ke mere gi ifu sikwa before ibia fukwa doctor ibia me ihe na akpo eye pressure mekwa ya nefu no nwere kwa ego ikwuru obna doctor fusisia gi iju se ihe ni ne chapter se ni ne ne mege na anya doctor si go ke na anya gi de kwa mkpa no bu ni ge I ge use ugo gbanya ejekwa je si gi jekwa je me test ugo gbanya imekwe ya nefu
1: ugo gbanya
2: kamako udi gbanya na enye gi ifuruzi one the eye specialist hospital gemere gi nefu emesizi ha ni le chop ti ni ne mege na anya oburuzi kwa iwete nwobere ego iyeji we gote nwa ogwu ofun kporo ogwu mo ibuo oyi yeji we gote ugo gbanya ige eyi oya bi he ya fezi ga
1: ro maru go du ugo gbanya
2: makere maru go ni ihe udi ugo gbanya anya gi choro ndi bayo kaka che kwani he do ta kono mara mana ndi eye specialist hospital on he mebe nke ka mkpa I chopta go ri he ne maye ko fozie no mo beri he anya nwa bu ihe ade mkpa ye weputezi iji we metop ya oya nwa ya anyizi anyi ime
1: hadi madalushin ne doc burn a cocoa, Doctor Dobisina, in Macandino Nemo, but no bone quana, and the other, and the no no quatch, chigasim, and uncle, in case states him, and keg, burroch, and a high whiptelo, and we fasse, Macana, your bonamana, the eye specialist hospital, boo, or no, I reke, cool, mea, bronca, government, anyway. Ya na bu na ha bia kpoku bia kute ndi tesh se biko no kanya nu nyela anya ka gasi ana ebe ndi ditu aditu akun zutesi ala anyi ndi okenya na ndi ozo na nime obodo me ha nyocha na ife ndi ozo na no no ihe ndi tesh ga emenwu ezoku
0: Emago na etu a osikwu ya ọbụna enwe ọbụna fa bịakwute anyị anyị na fa kpa amalite egesi nwe mmie ka ọ daba mana ọzọkwa bụ ndị igbo bụ onye agha na nwanne ya dịka ogbo m Dr. Adobisikwu si akụlo ụlọ ọkwa nkịta ka ụmụnna anyị ndị aka ji akụ ndị nọgasịbe dị iche iche kwesịlụ ịkwadobe ọ bụ ife dịka oge krismas ma ọ bụ ememe ọbụna ọzọ a plan anya enwe outreach akpọ ndị dibia oyibo ma dibia ndị akụkụ arụ ndị ọzọ dị iche iche abịa n'oge dị etu a nwee nne ụmụnnefa ndị na-enwere ike ijenwu na cities ka faje fụta maka anya fa ya na iji oghere a agwa ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche ndị businessmen ndị Chukwu gozigo nọkọzianụ tikọta na isi ọnụ ma akụkụ ga-esi nwee nyela ụmụnne unu aka ọ dị mkpa
1: ala ịnọzi na-eche sọ
0: gọọmenti ịmana ndị igbo anyị na-enyela onwe anyị aka self help projects ndị igbo na-eme ọfụma ya ka anyị gba mbọ fụ ka anyị si nyela ụmụnne anyị aka
1: ka anyị mazie ozi ndị dị oke mkpa anyị kwesịrị ịma maka nkwadobe emume ndị the eye specialist hospital tesh ka anyị chọziri ka edo nwa alụ ana gwazie anyị n'ozuzu oke ọzọkwa kọwaa ala anyị biko dozi akụfenwa
2: ok ndị bayi biko ni the eye specialist hospital bụ n'ọrụ ama ama na-afụ maka ihe gbasatara anya na kpọ unu oku ka unu bịa n'anya unu n'efu na Saturday a ọnwa October anyị nọ n'ime ya bụ abalị iri na abalị iri n'ime ọnwa October anyị na-arịọ unu biko bịakwa unu n'anya unu mara ka anya unu dị anyị achọrọ ka o nwere onye ime anyị ga-ekpu isi biko bịakwa n'anya gị n'efu site na elekere asatọ nke ụtụtụ wee ruo elekere anọ nke mgbede biko anyị na-akpọ unu na the eye specialist hospital bụ nke nọ na number 11 Church View GRA n'akụkụ Christ the King Parish n'azụ Parkland Teaching Hospital biko na ọkwa dị ezigbote mkpa the eye specialist hospital na-eme ihe a na-akpọ free cataract surgery na obodo dị n'ime Enugu State biko na ọ bụ na onwe onye anyị na-achọ onye anyị na ga partner ka anyị nwere ike fụ ndị nọ n'ime obodo wee mee ha free cataract n'efu na-enwere ego ọbụla ha ga-akwụ onwere onye ihe anyị amasị ndị a na-akpọ philanthropist or good spirited Nigerian biko na mma like ka ị bịa ka anyị na gị rụkọ ka anyị mara ka anyị esi wee mee ihe dị otu a na anyị emego ya n'obodo ndị ọzọ dị iche iche na anyị ka chọkwara ime ya n'obodo ndị ọzọ dị n'ime Enugu State ka anyị fụ na onwere onye ime anyị kpuru isi ọrịa nke anyị mma na anyị ga-agwọtanwu biko ọ bụ na ị na-achọ ihe gbasatara anyị ka iru anyị na ekwentị a 08090360000 08097002020
1: Boy ọzọ biko ka ha wee nị ọfụma
2: 08093600000
1: 08097002020 Dalovin ne chete na anyị na ndị eye specialist hospital bụ ihe nọ na-efifia wee kọwa sel gị anya gị maka ndị anya adịrọ mma na ndị nwere ike apụta echi anya ma adịfa mma na ihe ndị ha kwadoro ime ụbọchị Saturday bụ 10th October nke ya akala gị mma bụ na ịkwadoro kwara onwe gị ugwu jewa gaba eche na ke no na si na ni chetere ma obu ma nru ki ga si we chetia ichetia e doctor Obiajuru Echedum kai kenege ozo nzo preach ni sonyela anyi na emume nke tata
0: ndi ba dalu no ai na eche unu for Saturday na tesh
1: odima notu aka ho ai na ekenekwa gi doctor Adobi na isonyela anyi Nifu na ndi madu nwetelu uzi ndi oke mkpa unu jiwe bia.
6: Dalo.
1: Ndi wo notu waka ho uzuzi ako unye hazi heni ne ife wa njoko uti.
2: Dalo no biu kaine ne kwa nyono.
1: Ndi wo abu na unwe uzi ozo di oke mkpa. Iku imaze no ikbone kwenti akwa abalogi nkefono. Aika no noban radio 94.5. Ni heni ne nde fodoro no gaberogi ne atufiyo oge okulo radi de neke no no nde wono
9: specialist hospital tech love your side It's here again, the Eye Specialist Hospital Tesh in celebration of the World Glaucoma Week 2023 invites you to a one-day free eye screening outreach to detect so many eye defects ravaging the eyes like cataract, diabetic retinopathy, glaucoma and the likes. Date, Saturday, April 4th, 2023. Venue, 11 Church View behind Old Adoration Ground, GRA, Enugu. Time, 9 a.m. to 4 p.m. Don't be a victim of blindness. Check your eyes today to improve your eyesight. For inquiries, call 0809 086 0000. The Eye Specialist Hospital, Tesh. Love your sight. It's here again, the Eye Specialist Hospital Tesh in celebration of the World Glaucoma Week 2023 invites you to a one-day free eye screening outreach to detect so many eye defects ravaging the eyes like cataract, diabetic retinopathy, glaucoma and the likes. Date, Saturday, April 4th, 2023. Venue, 11 Church View behind Old Adoration Ground, GRA, Enugu. Time, 9 a.m. to 4 p.m. Don't be a victim of blindness. Check your eyes today to improve your eyesight. For inquiries, call 0809 086 0000. The Eye Specialist Hospital Tesh. Love your sight.